kjaka me të kje teacion o të tato imeni, ko jeo kje teacu e tera ina te teawa pici, te je popongi nei, kja ora na tato kato tu e karonga romane tu tato ratio, kja ora na kao, tato e karonga romane tu tato pia ratio, ko to te aronga te itomo nara te tumo te tenga te ao rata tato itomo mai, te kja riro te vairu o teacu e te no kjaka puma na mai akoto, no te ao tuatau takoto e tomo nei, agar kirunga Yesu de tumu te kaucho to tato ne karo me tirunga to tato mata ia Yesu karta to eta taya karta to e mataku karta to no te me ko te to to te te me ka to to e ta turu no tato iterara iterara iterara no le ki ka puma no me te to e ko tato aga ki te te tu tu chika na te tu ya ka puma na ka puma na to ko nei tanga ta te tu to mara ye ho no re ra no te me ko tu ko ma te tu ta na ta ma ti ko yesu mesia e yora no ta to e pa ke ta ta to ar ko e vai e ta to wa o ro to e ta to ka pe ki te tu no te me ko aga ki te ma te tu tu chika e ko te ka pe ki to ko nei ngo e ora yo no re ra ki a aka me tika mai te atua, ia koto orang mai te marirui te ngaka pumana, ia koto o katoto. May the God of peace that passes all understanding, guard your heart and your mind. Ino tato, ia pai kei ta tato ara. Ko e vai e tu tato wao i roto i tato, kapiki i te atua. No te mea kuaka ki te mai te tutua tikae, ko te kapiki toku nei ngoa, e orai. No rira ki a aka me tika mai te atua, ia koto orang mai te marirui te ngaka pumana, ia koto o katoto. May the God of peace that passes all understanding, guard your heart and your mind in Christ Jesus. Nere tu tatua, reo ka

Ti no gurunga ti do der tapka. No ko ta mena te kakite ki matu we. E akaro mo mena to tatu de tatu tatu istanga ta kugare ni ti piteratio ata ta kugare ni. Te no gurunga do der tapka. Unfortunately ra kare matu ki te tia tia te are auri te ngai no ara ratu. E no pinei ti o tata ka di ki mo karo ko mai te information no te no ti ra ta ya ki te no gurunga do der tapka nga. Ei dite karongo note karongo nga mai tata to ratio e no tato de no rute teramak ak maruru tato de no kuru nga no apike pike maki mai rete kuchuare ak maruru te tato puri tato no te mego to tato to tato tato te maruru tato te numero ta yetu kare yetu kare mai ara kara tato ya kaba wai te tato te tato to i i orang mai no tato i tato rumai tato te tato tato apike pike maki te me kare ro kai te tanga tato te ne te rave kare ro kai te tua i te rave no rera kamaru ri tato tato ka to to te tato ku kare ne akono kono mari te ko papa aro ka tato e to mo to bonar te kino me kore aro ka tato e tu e te flu te au cho tato te to mo ne tato ro te flu polo charge te o kos o polo charge te na mama mika kare ta me ngai pia ratio waro ko ya e te flu e te aura re hopefully e mama mika me te karo mai niko you know speedy recovery stay positive te no te me te auto auto auto auto tau yang are wa te ka mi viki ra te ko popa i te tau we no re aka maru me ta te sta ta ku ka re karo karo me ta to ratio ka i mene mene ta tu te e tai me mi te me atu ra e ko te mata nga yo to ta to program i te popongi i mene mene wa tatu. Tietu tatu i mene nga te sumaringa pois, koko e te punawa yora.